0: Namo gelap do karyo kadiasa punika pinunas titiang mang dalalangit titiang ni ma poswesco.
1: Jangan percaya.

Ini sarano dikalani ragu ngaturan pango bakti, sembah bakti, wenten kebaos kewangian.